Lake Akashvani Dipu. Bini a transmission ajay mek ang dengalong pen, kupipi ason amungsi kaparju ikjima chethandam meksinang. Porphai trokra minute kya bapor nang litum kangdu kardomalun ajay mek ang dengalong pen, ason ason alun arju iklongji. Porphai trokra minute thong kya bapor nang litum nili kachini alam te ajay mek ang dengalong pen, lam te arju iklongji. Porphai program minute thong kebra sir keba por nanglitum pinia sarlam theya jai mek ang deng long pen sarlam the arju iklongji porphai program minute pli keba por nanglitum karbi lun barim lapen alam theya jai mek ang deng long pen lun arju iklongji porphai troxira minute keba por nanglitum jutanga har chiya jai mek ang deng long pen lamjer arju iklongji Porphai troxira minute pli keba por nang litum karbi lun chito ajay mek ang ding long pen asona sona lun arju ik longji Porphai ner kebra minute thom keba por nang litum karbi lirmia lun lapen alam the ajay mek ang ding long pen asona sona lun arju ik longji Porphai sir kebra minute krip ho por nang litum hindi lamar jana lun ajay mek ang ding long pen jumisen jumisen alun arju ik longji Porphai sir kebra minute pli kebra phopor nanglitum English aluna jay mek ang deng long pen asona sona lun arju ik longji Porphai kebra minute kre phopor nanglitum lamji ra jay mek ang deng long pen asona sona lamji arju ik longji Porphai kebra minute thong kebra phopor nanglitum Assamis lamar jana luna jay mek ang deng long pen asona sona lun arju ik longji Porphai kre siapor nanglitum ningar lo alam the ajay mek ang deng long pen retalin lang nepi aningar lo alam the arju ik longji lapen soar lo ase ang tong ajay mek ang deng long pen chihu chiput arju ik longji ani tili porphai ke thomra minute pli kebra pho por nang litum guwahati pen kapachitak ason ason karbia jay mek arju ik longji porphai plira minute thom keba por nang litum dimasa lun barim aluna

0: lapuson si ami ali ne tum a ong apan che thak lun po along ri pen along ri lun ke long tum mate lun pen ke claim tum ke lapuson si lun pen pupu a lama sara tum tame che pa choi pon po lapuson si hiju phan ke hang aron non puta ili tuma khaya long claim pon la sela ingdeng ke thom an ke claim jong si me me pulo tang te ampar ke vokar tap an aron si dampo lasi pinike nangli tuma phan la hiju phan ke hang angdeng an si parju ponlo pinike la pan si kangton iglo dome thakme kardom
1: lapwanapor nangli tum jutang har ji ajai mek angdeng along pen ingdeng hini hiju phan ke hang aputha lamjer arju iglong tanglo lake akashvani diphu electricity apotha kenang sot kapachini alamjer arju ikta rihinga megapon iari along methur ur theklong pulote kapamebji aphan langchor igri aprangsi ke main switch le ingkirignon langkechor ke nangli akisung phoik dachi nangli ri jongsi langchamwok pulote electric a switch od igderi nangli akisung phodaji rihinga me kapache lengji aphan pura ke daktang ri puthot ingthun tu igri lapuson thak thaksi akehi notang a switch lapen ki phoktang a plak hai hui chipari deng de det nangji rihinga me kapon i anu jog along rihing ari janglen theklong pulote od igri lapen banga ka preka phanta ke pa od ede ji aphan pingkha du nangji rihinga medam jui pulote me ke pawang thuji pura transformer a fuse ari kela thuji aphan klemik derri electricity apotha kenang sot ka pachini alam jirke lapwanik chollo lake akashwani diphu nonangli tum lunjeto ajai mek angdeng longpen asona sonalun arju iklongpo aprangsi nangli tum kcs teke langjun ham phangatum kilun PC nang tum munthi krang bolun arju iklongpo tangte arju ik senang labang solun

0: nang irpilo nili ta ke chengsi ke tok bo thek the desi tame paklang don lang lang la he hamat si la kajironga sor tum si la bangso ke set along nili lun nai tha pi pon lo
1: tang ti nang li ki lun ana lunang wong pen kadu ka vitamin nang limina tong ka che tok ikloma mati anut ka break nang kabonda dun la pson dom
0: do nili mena ka che tok bang ke do ela jirni jer thom la son si do charla la pen ke bangsi nang tok pil he nili punus ta me penang analun jer nang tok pilo chithan pon nang ke chengsi nili punu alangli men nili than pon det po alangli men ke jona sing tera lake nili punu la he la se nili punu nili phan nang bonda pi pon cheng alun jer lake neke malonga sami pulo so that pen pini nehen lo boret so bang palun jer la pen ke hacha ke kan ke lo charli nang ji pena andolo nili punu nai tok pelun jir same he la pen ke anut ka prek atum nang tok pi chithan dam lo nang khoya sing hansi sar nai tok pelun jir same karbi lang pi pudulo la pen ke penang andulang he nai tok pi lasan amen bang sungpon lap ni thek thedal he tame ningaching sam alun jir sai delo anutin le nang tok pi pustame he
1: tangti nang li non an son ko analun ka bonda pon tang dol
0: nili mena bang ke jer thom jer pli la son si do charla bang nang toy po non son studio long nang hang po la son si lun lun phit phit a jat le he ason pulate penang an ke do po bo parothom pli ba ke do thai po bon
1: tang ti nang li la kilun tang analun nang bong pen koloso lun nang li ning ching sam nai la
0: la jong nam pulote nili phan rat atum nanga chini ke cheng mate nili lun se pi pu kache mandun long ke cheng ilong alun jir la ke neke malong sami pulun jir han lo la bang sa lun jir han lo ke cheng si bang ke ninga cheng sam nai ke so pen do ul he anu ti nai tok pielun sta mi aki jume sai de non son lun se pul he hala lang li s e kathar la tum sta mi penang an lun nang tok pi do lo la pen chu malom sta mi album ta klang ilo lun nang tok pi penang do lo helang lista me la pen ke alun sta me ining ching sam ulo
1: tang te ak nang li ki luna lunang bong pen ijir bag radio kar juara ta tuma phan par juponik jima
0: jog ji ke cheng si alun ma ma te non sada ke klang bom alun ta cho aki hai es ika thar nang tok pi alun jir chumalom helang nang tok pi la solun jir sami non sodak abang ke ningching sam o he solun jir bang se asap onang par je ek champa
1: chak ji

0: Solunjir bangge nili punu si nai tok pilu he.
1: Thì ta jume ik pik nili stame nili ning dok oi lo long sơ lun he di jume pik.
0: Lalo nili lun ke cheng silo million views ke li long bang ke mane ning ching sam pik he solunjir pan. Nili tum lun sepi lun barim alun sepi he. Rubina krupi pen si nili tum pachi thak ek lo.
1: Tang ti nang li lun ki lun konat ni ka charli dun lapuson do ik lo.
0: Nili kilun dun ke chenghot ke nahok sta me chali dunde he hem nili mena sanchabor ipen si nili kilun pon lapen ke nili punu sta me lun kilun lapen lun ke tok lapuson aning hang pik amasi hedi alangli nang cherap dun dun nili long lai kilun chokma chok chema pulason alage pudamlo pulotang te ke cheng si ne teacher mate ne guru pason he nili punu lo la si so pen api nili lo char li bom hot si luna se ke sta me endun lo he ladak diphu kala kendra music school long si nili classical ana endun bo non bang he dak tang el he bi yang deng bang undun el lo ka char li bang ke complete lo luna se ke bang ke
1: Tangti nang li lun ki lun dun nona kang tu yang deng an kili dun nang li mina kacibor ipen apenti nang li punu di ake hai Jonas Singh alang li sitami nang li panang kerap dun apusono kedi Tangti nang li lun ki lun pen nang li kunat ni rada hong jai long ki lun dun apusono batay doig olum
0: labang ke abatay ke doig pig lo chesap dam bang un eb lo he penang an ning nang cheng samatum nili pha nili se karju kangtung atum penang dolo nang ke hanga dim
1: tang te nang li karbiang long pen along ka prek adim kilun dam la pusan do iklo
0: nili ave kya vela sta me indian idol kidun ji phan pu batai si ke chisik iklo he amat si guwahati long an nili audition phan dun ge don lang lang lo sta me hala da ke cheng si si dun pinak lang ma hadi select pon pe da same mo apor ka prek putho ke dun thuji phan si chisik thu ba
1: tang te nang li lun ki lun pen tang ka war sai ke long la pson da doi glom
0: lage do lo tenang an kadu veta chini mate di lun ki lun ta ke joy ki gali la si anu tin sta me ke ong u le pu pe sta me nang ki pitum si ke ong la pen nang ki pitum sai de
1: tang te nang li ku pini no na ma ke klembom project lapson do igma
0: no namat do la katharson sar a project along jirni alang li nang palun iglo ijir bangke lun che thak apen ijir bangke solo non klang klelang he sami alun bangke tangelo tarat ahong jai long paklang dapo
1: nang li lun ki lun nang ning ke hang along komat sinang li phan rd nang ki pidun
0: che thandam lopuloti nili phan ani na ching samtung do pik hempens tami apod do la pen ke jirpi jirpo la pen ke the ke ding la pen rong rup esi tami la puson nili phan akang tu yang deng na pali don ji phan anu tin ta nga che rap dun do la bang ke nili ta ko pai lu pusi che ma tha dam lo he penang ana tum na rap dun ta do lo dihin nang ke pi tum ta do lo lun che salam moi la son penenon pu he penang an tum do lo
1: tangte ijira lun kabonda je phan ko anarni nang iklo
0: ke thega tumbang ke lake malom suvet aporta cho same isialun jir ke pa plang je phan ke lake itum ke to pini son non si tok lo pulote pini jong si patang lon thek thedet pulote mo phi ke patang thui bang chetoro same pini si la solun jir kabonda lapen alun paklang pu pu jong si ning khang dolo pulote solun jir bang patang phit a jan ji kalite he tang un nedet te tila sor mu sung o lun ka son se ka bonda ta he nidi me na sita me lun jir tok thek the des ta me khabar idun la pu son dolo ama si nili me na pen sta me ji chini le he ta me la ke anotin na ka bonda atum si che prek jam le he no na ma tok tha pu sta me ajhak tum ge the lapen ajhak tum bang ke thek the sta me nili ma tha da ma te pulote lun gabonda asonsita me kijoy ke gali sungkrung
1: lalo tangte kiluna bangge arni siang bong pen ka record dam di la tang un ma
0: oh ke tang si ki ong lo la puson bangke nili do oh nili studio long men men si kilun dam ke ong isialam chithandam lo na studio long si

0: minute po ba minute ke bag alunjir bang nang parju pu he la malomso bag charlie po lalo te kilun bang pangcheng phit la puson na jarlo nili ani silong ke jerni la puson jerthom la puson tame lun ing bomlo apen ki un sike o
1: tangte izi ra lun kabonda mate ki lun po na long dihina bang ke ko an akenang do iklo
0: labangge along tenong ga dorso lable he along penke suri pho tro ke long adem ta do na penke along penke suri krehni bakre pho la panta do do iji ralun ke pa plang ji phan mate music ke thap phan he lalo mane kon ma dor kisu alun jers tame ba music tame lanso sisi ke mepu la pen ke adore kom pomar si alun juno dak ji la pen music ta heno dak ji la puson ke kali he la dihina bang kom hex tame along pen ke me sen ta do la pen ador so daga dim ta ador so ulumad me pik pu la puta along pen ke kali ba along pen ke me sen la puson na jo tame pinang an dam ke dam luni ji ra kasilam phanta
1: tangte nangli non ki thurmi owe ki mi atoma phan lun ki luna putha ko pine ke than ka pachini ponji la pusan do ik
0: la bangke do ik ke chengsi la bangke anutin ta lun se pu mate lun se pi chiman la pon e athe ma ke lun kacharli ta ba lun ki lun ta ki joy ki asai gali ili tum kacharli mate ka chepadu abang jongsi avi purate lun ki lun chot kalilo loka charli hen non lapen sonsuri kupia saima iditum ining ke hang anotin si cheprek jama porjo rasi kacharli lapen kachepaddu khabangke akenang sot pusini di owege mi atum phanta thanponing tum athema anotin abang phutin amake iphan pathek nang pare nang pura aning nang kirung dunlap atum ke ave mate mena jungjung pensi ni laso hin sin ining ke hang puharmu bang chichini nang ji laso chichini lo pulotang te nang mena si ke cheng si bang ke chebor i ponang po laso chebor i along kumani ke aning nang kang samdun do tahai mati di lasi laso along iphan tame ako nang chirap nang chito dun bang do thupo lasi ke cheng si bang ke bang phan chokha nang ne emena ke thek ji phan ke re ji phan pulote ili tum emena si chebor i pon pa prang nang ji pusi nidi ove ki mi tum phan tame than poning tum
1: tang pi nang li non ke do dim pen akang to yang deng an ki dun ji phan la bu sona ke mang do ikma
0: nili do anutin ama ke un dun de ta thai boy phes ta me nili ta ang song ang deng mate bollywood atum an ke un dun de he sta me latum ang deng long an ke pali dun kang tung ki ining ke hang ha bi hek pen sita me do la pen non puan ta do bom la la si nili pena an ke chobor ipon bom lo akang to yang deng bollywood atum along ke pali dun long ji phan apen hir jumi anutin hir jumi yong si do nili phan ta ka ching hondu nang pi dun pulote nili ta hala swang deng an un dun ji pusi ka chi mat hadam ke dul he la si lake hir jumi hormu bang ke anutin sita nang pi dun no pulote lake le dun wek po la si penang an ining ke hang arji ding ulo bollywood at tumalong asan san le ili ta lundun long asan te po ya thedi ining ke hang wang ke arji ding ulo stame lata isi awar sai ma te di war sai ke me non mat long le chorla stame mor ni si jong si long lo pulote ni li hala song deng an stame ke palle don ji phansi ining bang ke hang dam bang dulo he
1: chorolo la pen nang di kemang kam se tami chun ik vek ji rada here to me a benili tum kado ka we here to me pen se tami hedi morni si nang li se tami me sen la pen akang tu bollywood ang deng an ke pali dun ji pha here to me se tami do iglo
0: chorolo nang li tum a here to me la pen kado ka we rada here to me yong si ni li phan la pan akang hon jong si do puliti ni li ta onnun vek ji pusi ning chi the dam lo
1: lal tang te nang li non nang li prank eng kam ka che jordan ji phan ke claim kang tum lun pen par kopine du thik langma
0: nili lun kilun pen an para bangke nili la chethandam lona anatina phan bangke pineun ele he tame nili lun ga chardi pena ka prek asai bangke nili peri la son si ki roi roi la son ining hang o design pene ni la son ka selam joy non ajat no stami isi design ki palang me la so hormu bang ining hang pik ne li tami non sami la hai asai ta claim pon bom lo he lun ki lun adak adak lom la pu son si ni li la hai asai mu ta chuk lem pon bom
1: tang ti nang li

0: jumi ik pik an lo kilun pon pot nili ning ing sam pik lo nili classical lun nili sitami nili ning hang pik
1: chero ik lo
0: tang te nang li lun kilun aputhep lun kilun an ning hang e atuma phat nang li ko son pen si lun kilun nang jima mate ko son men si kapang cheng nang jima lakato ka vi nang li than pon ik jima
1: lalo lun kilun ta isi tal pohar mu bang itum hum dun thek nang ji non son music di music itum rot pon po kusong den si itum lun kin lun dun nang ji ma hala so bang chini dam pa prang nang ji hala so har mu jong si ave purati lun ta isi akki jume pohar mu bang ave dat ti la si lun ki lun ta tala bang lang pe me nang ji la so long si lun ta la da kupima nang li kilun ke pa jume ponji ke tha ponji tame

Lapuana por nanglitum soar loa siang tonga jai mek ang deng long pen. Non ki thurmi ovi ki mi lunsi pi juti terang pi lapen hood bang Tracy rong pi pia tumang pong chihu chiput arju ik long tang lo.

Lapon por nalitum. Di masa lun bani majemek ang dengalong sempar boro kilun alun arjulong tanglo. Labang so jemek ang dengalong. Kabado si alun arjulik lunang. Sempar boro kilun alun alam te dori ele pulapang solun arjulik lunang.

0: Bodo lun bari majai meg ang deng along adun tu alun arju iklunang. Prafulla Brahma lapenari sanghatum kilun alun arju iklunang.
1: Agun ni jauli ambara, siu siu mbare mbela, jugu bui jugu.

0: Lopon por nang litum. Bodo lun bari majay mek ang deng long ason son alun arjulong tang lo. Laki akashwani difu. Nang litum jay mek arjulong bom laki FM ben nalong ben megahertz parui sira tok bora sirkep lapen race app lapen an parta news on air palapang so app along pen sitame nang litum akashwani difu jay mek arjulong ekji. Non sedio por pipe ho chok tang lo adun tu. Rong rupa jay mek ang deng along jihu jiput arjuik lo nang. Jehujipura te pike morha ang hoi ka se mar aputak. Hutbang herwilin timung pi lapen harba monteron ang bong jehujiput arjuik lunang. Labang suha jay meke pini akashwani di fuwa long kirot ka parju ka pachitak cheng ajay meke iklo. Tang te arjuik lunang labang suha jay meke.
1: Morha mate ing hoi ka se marpen hem tun ka chilana lapen ke. Murha mate ing hoi ka simar pen ale ko an siki long ma lahai lam ka chithandam jia phan pura murha ka simar vera bang phu la pen tapat arong amekar thare harba monteron alang li phan sipini la dak chupai glo la si murha mate ing hoi ka simar pen ko an ale long ma lahai lam ili chithandam de phrang radio nangkar judun do anara da phan stame kardom nang pajer iglo la pen ang li phan stame kardom nang pajer iglo ke hai
2: kardom
1: tangte murha mate liar lengalam pen king hoi pusi ligipu la swang hoi ka simar nang li comment tu pen se ka pang cheng dun lo la solam nang li chethan ikchima
2: murha abang ke ong dung an ning kan pen se tapada rong long bang klem pon lo bang sa me nili mithang mamat ke klem dun long mate ke klem cheng la ke surinira troxy ner kep lom pen se nili klem dun pang cheng
1: kala

0: 라이언스 글램폰 비밀로 보대.
1: 진남다 고소나 책 나기야 게 하이라 화 강둑 나기마 책 강 땅 나기마 아르장 나기마 고소나 잡톤스기 나 폴라
0: 책 방게 일톤 가도 웨톰 타치 니타 하이 책 아르타 둑피글로 볼로탕테 잉 둑투데 책 방게 펜 아르타 줌픽타 잉두오 책 책포 아자다 방게 마시 라 방소 책 라닝칸 Potrok arta ningkan trok siner kep la sonar acek lo pulo tangte mesen po arta kom tu ong a jum tu ong a acek ta men men ke klem phan bang ya mesen seta me a pijin da la pen ajir ding lo te la bang sa mi thang ma amusi wang po pen la bang so a hon seta me ka chipri la sona awar sai da do kok la masi arta du u tagali ba ne ave det tagali la sona check ningkan trok trok si la anarta check bang sinangi
1: oi ing tang chit nang po hendi
0: tang chit
1: tang tem nang li nang than lo khandulia hi thi la pen ke da lang hem philong sang li tum ke jor jor nang li tum along nang ke nam dun a phai ke ong nei ku mara tum ik lo
0: la bang so murha nang ki nam dun a phai bang ke lage khasi mate panar korte injir tum se bon mate chumang pul jai ki pen a chini yi phan ke chumang pul ha la tum se penang ke pon lo la tum a nili bi hek a ko pen sta me la tum se nam pon cho la pen la a hon se ta me la tum se wan po la tum long se a hon ta nam dun po la pen a mur ha se ta me la tum se pon tu po son
1: non het nang linang ithan ge chumang a tum se nang ke nam a tum ke ong pulo tang ti kidam tang aning kan ta me karbi la pen chumang a tum tapat along ke ron do kok lo tang ti la so ron ki du pen a jok la soang hoi kin nang ki bat ki jum la puson du ik mala ho
0: la bang ke dulo athema non ke dam tang ne tum tapat along abang aku do bang ke pan sung e athema ne tum la lapangap la pangapen se la bang so a ron su son bang andulo ko se la tum pen bang ge la hai awa a na thu bang ge akan hok thi wi apot ala khanduli khanduli pen a bang ge ne le tum chi mesen po se la tum pen bang ge ala khanduli pen se business la hai ge klem atum bang ge la atowar ala pen se wang po se ne tum pan bang akan ho wi se ta me suri ni ra ko ra thom nin kan hut tak lang hem phi am e la pen kanduli
1: ai ai
0: la bang so alam huto bang ke nilitum ta aka siksak dulo tema penang an la bang so murha ke nam la pen murha de telo kapre kapre ka son ne ke nam atum se ta me lo the la hai hui atum an se ta me wang hai de lo pen ke wang yi phanta chak ta chak se de lo la nilitum la pu kar beng long so tum se ta me ma se la bang so ke jor pon awar sai bang ke av de lo la su ti pen rong aso tum ta penang la phandet ke chiki tum bang e kisung ta do lo
1: son po la son po tang te e non nang lip pa mo ke cheng hu nang e than ong dung ara ra tum ke la song hoi ka se mara phan aning ka chi the me te la phan si chiki lok atum do lo pu lo u ve ki mi no nang le tum son ta ta ri so mara tum la pen okar jang atum se ta me la so a ing hoi ka se mara long ka chi tu me te ka charli dun la pu son e phai do uma
0: ka charli bang ke methang peipo atuma kai pen se la puson se nang yabom lo potsi nono vegi mi tum se ta me la bang so sai bang ke klempon lo non son lu charli phan aka prega arong do dampo non son ne li tum ke lu ka charli se ta ka prega arong dam de pulo tang te methang rong si ar lo ke lu ka charli ji phan ta LP section la sonan si du chot po M E pen lo te arong ka program nang po aba si la bihek pen Charlie tang lo po si kona man tu ne summer vacation la hai hu wang se ta me a pe po tum phan ge sai chi kle sai bang ke chirap du nang kok po si non o vi mi ni le tum ba o vi tum se ta me la wang so war sai bang e claim pon lo ta me ong dung o vi mi tum bang ke ka prega war sai ke claim yi phan kachuri la son sta me thek dam long lo non bang e sta me tong sikot la son bang ke a prang pen senang che ya tang bom lo po se a ka prega war sai chu long tong thek the hut ke la non u wiki mi tum sta me la bang so war sai ba la so sai bang claim po nang kok ti la
1: kalang kalang yi tang te nang li ke thek dam long suri hini ra trok si nang li ka se mar cheng pen non an la so ang hoi a phan kin nam atuma phai ki jum se ke thek long ma ke bat senang li thek long ek la
0: aprang pen lang dam lo pulo tang te ke nam matum mate hala ka se mar se ta me aprang hut ke

0: pa'an kacarli son si dukok lang pasi kasimar tum sa me pa'an prap uwe lang iru yang bong pen hiti iru yang bong pen ke long apayum hek lang pen ke la ke nama tum se ta me apayum hek ta me nona bang ke nama tum apay se ta me hal chihung mu chot lo hala chumang ko ting jir tum se ta me om mu chot lo bang so asai ke klem ba te ke nam di murha nang ina ma phai tum bang ong mu chat lo pen rong ar lo seta me la bang so ta rong ar lo ka pang room tum
1: ai ai
0: la da ka rong ar lo tum bang ko pan ne atum chu pang room po inut pen hiti ru yang bang pen hong parus ra pho ke parohini la son ka chu pang room pon pen hadang alang tum ching ki tang thon nam kok hati la son asta me non bang a phai du lo pen pen nang an bang ge me thang rong si tum sta me la pen ami tang tumar le bu besta la bang so ki nam pen long a prek ki jor dam pen awa sai sta me non mang long lo la pen a phai ta me bat do an lo
1: kala kala
0: pen son thak thak si halapu hapu ke permanent ki jor pu le
1: oi oi
0: pen non a bang ke tum kar bi hiya nang bong la pu non hapu pen lang dam lo te aber anat
1: oi oi
0: pu dam nang kok po
1: Lalo.
0: Pu la pu ham ren pen pu dong ka la pen la pu anat an se ta me kar bi tum sta me non a bang ke komane rp jerpo ka chichini pen bang son sonang bu pitha la son bang ni pu ka order la son ki toy bang hadi phai aphai du wan lo non bang ke wasi me thang kar bi yan tum sta me nang ke nam la son bang aphai du lo non ke
1: kalang kalang tang te non ke la hi thi bang ki nang aphai bang nang ong bom na ing dang bom lo pot si inut amunit non nang li po son son chi klui jo na long la ot sip pu te ko an an tangka nang lut ik je ki hai tangka long ik je
0: penang tum ke klem dam dam ke la iru yang bong pen
1: oi oi
0: chor pho pulona
1: oi
0: chor pho pu te kep
1: oi
0: kep puri po te kep po ma se la bang so pen I hong pen pharu thom kep pulo dang te la bang ke iru pen pene chibi ko pan pharu ko rapho suri ni la son bang e chibi vet long po
1: kalang la
0: se ta me hadang nele tuma lom lang nam lo pote pan arni hachira le chu duni po ta me ad ad anam bang sab yum chat mate de masi hala ki klem rv r h jak nang ne la hai pen lang nam lo po tang te hala a ki suk mu chot
1: oi
0: ki klem
1: plus ngak lo kelas si
0: hala son bang se chi la khadam rong po hala ria sai po long bang ke isi hini pu jor chot pulo tang te pulo po ji ha ki long chi thek long le sita me amut
1: ot sip lo pu te
0: ot sip lo pulo tang te amut jor lo pulo tang te long an sita iphong wet deng wet lo pulo tang te chu toy ja sai ling sita me tang ka bang chu toy long po pa se ale bang hala son lo pa se i roi pen iphong ha deng long tum bang ki jum nai tum ke suri thom ra phar pho suri phli la son lo
1: oi oi oi
0: nam the mu chot ke klem tum ta dum ma te di hala tum bang ya do mu chot po ke
1: hala keng ki do tum bang hala tum bang ge kwan an bak le ji ni chi i ru ya long
0: hala tum ke ki klem bang ke hala bang ya pan chi hu mu ya la ki prap bang ha di
1: oi oi oi
0: la ki prap mu chot bang se chi hu mu chot po hala bang ke la mo pa ne li ki pu bom pan chok ser ke bom bom pen ke pan ning koi bak se hala so bang ke
1: keng ki do bang ke
0: hala bang ke thak klak asi thak lak bang la ha
1: oi la la
0: hala bang ke ong dung ani ki klem la la son bang le klem se ta ne ali chi long yi po tum se klem chot pom
1: te oi oi
0: hala bang ke bang pne suri pho trok la son long po ha la tum bang ke
1: ro ya long
0: di ro ya lo
1: ba me u lo
0: ta me la suri pho trok abong ang bong se ta me konan ne rong si long pin ne konan ne dukan long si long so mura bang thon nam po
1: oi oi
0: ama si i rui a ki ki chu ji phan se ta me a prang pen ki ram son du ko ko he
1: da
0: dukan long bang
1: ne
0: kulat so long la hai du po sta me a ki nang ji a i si a ki joy bang la son lo non nili pulo pang bar lam nili me thang po sta me ba ko ma ne hem tun ke chelana bang phu si ta me labang so amur ha salam tang telang sita me konane a labang so asai ki claim a business ki claim tu long dampo mane usumar phan school fee ki pinangi lahai do koriat posta me asai claim telang posta me ini ta claim ji a hon ta me la tumlong se and dampo

0: Lama juru tipi bangke. Eri tum kace tongwer. Kai ki amat adapen ha. Eme ke jang kang tingan. Lapen puthor adapan. Kai ta lang pen si ili tum ke do ili tum ke thak. Kadu kavita son surya kiso ta. Penang ana tum bangke lang pen ke long pen si ili tum jara jara kiso ke long pu. Ahok pet pen. Lang pen ke long kiso ku pipima. Lapen ke kupuson an lang pen si ili tum kiso ke long ma. Labang solam the ang ton pen. Rartum apan pajir miji ma.
1: Ta. Jatuhan pon lo neng, lang pulau tang deh, ilidum kacih ni nebang ke abilo.
0: Ah, hollo.
1: Lang ke, atima lage ilidum akenang sot, lapen lang damlo pulau tang deh, ilidum pirthaya tang pita lang damlo pulau tang deh, lang si hange ke komchen lo.
0: Ah, hollo.
1: Lapen lang pohon mula bang ke isia compound, nada hydrogen lapen oxygen, natum cara pet men sila bang so compound, nasi H2O putar pulau ke.
0: Kalang.
1: Lasi, ladak lang po alam thi bang la hanlo je munit tum mate marat mareng mate thengbi thengprang mate pirthia thakla chithe
0: chithe do tum anke
1: tum anke lage lang ke nang sot
0: a hok
1: no na son munit tum hale li tum lang nam pulo tangte munit tum bang along ta phan pharuang bong pen phan trok cap mate 60% lage lang pensi ki thib ge thengi lo mate lang si do thib lo
0: kalang lo kalang
1: lason tak tak si teng pi teng prang atum long talo
0: ili
1: tum an chuche der pen ge pen an ani ba ke do deta hai bon ta lang dong si ki jun long le polo tang de tum ing thang oi de ji la anani ing thang thi de ji la si ili tum lang pu hor mu la ana ki nang so lason tak tak ason ka prek pir thi long ache thi ge do tum reng ge ra tum teng pi teng prang punon marat marai punon la tum da ili tum ason la tum da lang ge ki nang so ili tum lang along matsi penang an ajontu januar mate maran mareng atunge kidut loge no na son lang o tuman gela tunge lang vidire ngri tum loge tunge
0: kala lang log du pitan ta lang long kaite ke dulo
1: kai se ke dulo ke bonta lahai ke tum megmen che char et
0: tu a hoklo bisar alam lang ok temong e chong ho khirui sangbandi
1: lahai ke tum megmen thek long
0: bisar et kala
1: sita e megmen ki thak long le tum kache char che tum ko anne dolang
0: halas ya phai ke ong la
1: halas ya phai ke ong thu lang mene
0: ta hala tum ta lang lo mas kireng lo
1: kireng lo ban lang kenang lo hala tum ta lasi lang pulo tang da lagi tum muni det kali lo a kenang sot ke te lang pulo tang te e kopie pot si lang amang li tum phan kenang sot na a thema la dak e bang long la hai a lang ke a jhak a kam ki claim nang mate a functions hal hai du o eso no bang pudam lo pulo tang te temperature regulation temperature mane non e bang ke pang sam je
0: bang sam ke par o
1: pa phang o go hut punon ko son si ke pa do mesian ji ma
0: kala
1: hala dak dal lang a kam lo no na son ai ar ni khoro phang o go pot ai phang o go lo po la tum hala lang bang li ing idam po mani ke la so ing even khlang ui do po la si bang na pa pang sam po
0: a hok
1: lo mane e bang pa do mesian ji phan athima jong si e bang jong si ar om bu po lo tang ne phang o go e bang ar om lo temperature pat lo lo tang te e o gar lo hala haya hormu a function a mukhan ta ke claim ke dam chiturok
0: ko la chiturok ko la
1: masi la suka pang sam dun da ke nang so la si aku puthor do tulang la ke ke pon ke wan mate transport la ke nona son e bang long oxygen nei punon e bang long ei pine hemoglobin a winang ji punon ba e bang long ili tum ki chu ki jun hormu non e tum ing ho pen si chulo te ma he ji lo te ma jalo te ma digest et jat era phi ho jam era phi ge la hai ge ko nat ma ke li nei hada pali nang ko gi hal hai ke pon ke wan ge la ke la lang pen lo ke athima avi ta langlo mati
0: kalanglo kalang
1: la si latum si ponpo hala dak la son thak thak si lubrication po kam ta lubrication mane ko pul ho ka panglit mot mane eli tum nona son ekeng phu puno
0: ke pa joy ki ji
1: mane ekeng phu long punon ekeng phu long da ko son lo da grease son do lo mati
0: kalang kalang
1: grease ke do jone si tum ari pian jan ari pian jan chko ke lo so se der lo ke jo la son thak thak si nona son e mega phan le tum tha dam buta e mekri da langlo gela ta mekri avi po son de la kring ang po
0: kalang lo
1: la ta ki dono dak ji jo la son thak thak si e tum ko an ne lang po hormu e bang lo ke nang sot nona son a ki ter ke var ji ta lang pen lo mati barsu ta ta lang lo ke de la ta ki ter ke var ye kam ta lang pen lo la si aku puthot non barpi ta la ta ki ter ke var ni to war lo ge lang yong si avi po lo tang de barpi ta hala in tang hek po ange dam dilo bolo dam oidet po hala da keter waro noidet po hala da kwensi ako ke su ilong ke so mukha long thule po ke si la son tang tang si lang dam lo bolo tang te la lang ili tuma phan ko anne
0: ake rapane ke nak so

Labangso aja make ang deng long adon tualun arju iklonang. 25 po labangso album along, adile kilon alun alam te hello po labangso alun arju iklonang.

0: jok anang long along ki po alam han cha ke pu an se kang to niklo pu thot ing kung ner kep along le chetong tu iklo na
1: hello pona por nang litum lam han cha ko por hi ja mek ang teng along jok an ang long along ki po la bang so ajai mek arju long tang lo la bang so ajai mek pini akashoni di fo long kerot ke parju pachi tak cheng ajai mek iklo non sedio por por phanyar ke prime minute pri ke bra phochok da policy non malam so phi penote delhi pen ka pachi tak samachar san thia hindi lam pen bi tar

non het nang litum diri rong pi la pen bari rong phar pi tum kilun alun arju long tang lo labang so ja mek ang dengalong adun thu alun arju iklo nang phrasing ti so la pen ni tu timung pi tum kilun alun alam the emek hinini ason bang so alun along kipu dam lam the ke la pu han lo emek la pen inu ason chirapet inu ason arju long rapet labuson tak taksi itum ta kai ki dora pet lo nang lapmen ching hon rap pet lo nang pusi bangsolun along kipudam tangte arjuik lo nang labangsolun.

non het nang le tum phrasing ti so la be ni tu ti mung pye tum kilun alun arju long tam lo la bang so ja mek ang deng along adun tu alun arju iglo nang samsoning ti kilun alun alam the sami nang raje la bang so lun kipu dam ke sami nang raje lang me pik la pen kai keta lang dor de chere la son nak taksi sami ase karjume vo maino ase tinkok pusi tharia bang samia phan bang solm long ke jongpon tangte kwana se jume ma arjui lona labang solun